0: ebile ko re le tsa something mo go nna gore motho o tle o bue le bana ba tla re ba o ba botsa ba ga itse lo ipereka yang ke se ke tsofetse they must take turns ba tle go melemba kana ba ithuta le moshimane la di tsogo mo sa diwa le ruo tla nna ka diropetse go ke itla ipat sentle tla re no yana gore a ka se tlhomola ka bana ke ba ka tlhokomela mari ai batho ba ba ka tlhokomela mba motho o go betse yana o ba the yes ha nka pala go tlhokela SUV ha o ba ka tlhokomela mba na go la sa maitsu ya go home na bana ba di ma six tens ba tlhokomela di ntsela
1: ba sa ri ba rata di SUV ne moms especially they love the big body cars
2: and they should